0: abrantie bi besi machi a na wo hwehwe me asenka obehume na abrantie no kra no otesan yeso ye mobile money wo ye mobile money na asembi ato no ama ode abedam penyimfo e ofia na enkomo no menaso na ababesie ababesi menaso na mena wukasa imprempren abrantie yi ate manim pa manim tenten so pa a enche yene ne betwe nkomo na ono ankasa abira no mutum yase ka kum yajene kwakua no mu na ode ne nsam nyina atudwa na ganafo a mutie samne wafidie da ha na oso watie nanum nsam na wate ne nsam na ode ababa dan ye no na menche ho kra no makwa abrantie no ho na yabusa no adie ba nti ana wababe pia ha na moba money sams ensansam no etesan nti otie dia wutie me sabre ya tam tuku nanu musu yiyi wasum na yenyina yentie abrante a oyey moba money no ne nsam ode abawoye no yentie na yetie wiya na yehunu ya de dwumade enkan nyina yeden a atoa so na yabon koma twen koma pa etime ntia won kra no mame ko abrante no ho na mem musa no ne nsam no abrante mem wako aba
1: owura meji usu
0: na oho tete da bi menteni su na abotre
1: menteni su menteni su na
0: wanti na won panyimfo no eno madi nkomo na won sam no de won ne madi hu nkomo bebre na me pese ma betre fide su asabre atiefo atie de me pese ensam no efri wan kasa wanum na wodi tuda aha eti wodi ada bi da bi
1: mumu
0: disuo ne yamfan kasa me pa cho
1: dije mumu
0: won sam ne ma kunisuo ne de be mansu bemansu ye wo hase ye babo ahiafo ye wo hase wo mo mo chire wo mo no ene ye babo wo mo won na woni sika won botom ne titiru ene wo mo mo chire won e wo sikasemu won ti na ye wo afide yisu se ye boa wo mo nti no me nti ne suo me pa wacha wo won sam no etesan wada roma
1: me da se pa se wo de sa kwenya we ya mame ne mo me ro ho me kro boto dije se mo mbo mi a ade chi jwade yi
0: mo abe kra na opesi ya bua
1: mo abe aw urade nyankopɔ
0: afiase ya do kɔto no enam de ba so ene ya do kɔto afiase won sam na mpɛ so sisi so sisi nsam no so ma obi a wo tie bia no ente won sam na se
1: ma me bipa mani mu mu nisu
0: anse ebia na ensam abeka no ebe sisi obi re ebia na ensam obeka no obi su kɔsa nsam na edu enti sisi nsam no so ne ntiase
1: ye di kam di ankasa ne kwa me fosu.
0: Okay.
1: Kwame Fosu.
0: All right.
1: Me wie suapon afi etwemu no 2025 no.
0: Na jese wo university nchaye.
1: Nchaye.
0: Okay.
1: Na ma pe djuma mensanka djuma.
0: Gana mo sansam. Na
1: odufo bi eboa me. Mobile money a meti ano a meye. Na nano eye meminde yi na owura bi ono kura mi se dani mu no ode ni san ya be san me o DJ ode san a be san me ba
0: san san ho un sam no ye pese ye tiase ye owura no ni san be san ho sase ye ntiase ye
1: ni nyina ne se oba makache se min sende fote gana cds emfa ma obi o se ode ji loto ababi nti mistaken make me young from so and no dear me did to mu. 40 CD no ena me me kwa share no na se zeros no aya myansa na se o se me send 40 CD mano no ena me enti DJ aya 4000 na me send mano instead of aya 40 CDs no so ho enti adesa aya me dwuma panyi ne ba aya yankonta na te se e ka bem e ka ni nyina akwakoye 4000
0: na so ma me mrem kakra sansema wukan esi breben na daben
1: eye na no meminda etwemu yi meminda ewia na bobe no mienu meminda esi ye
0: okay
1: enti e dia madwuma panyi ne ka kwusi anyina ne se ade chinjwa dey DJ ade chinjwa dey se manfo ne 4000 amano ma won fani sika manu a DJ wo ma posifo aba me ma me mo so fa
0: be ha na o ba no o be pe 4000 na firi me ho ana be pe 4000 na firi mpenyimfo
1: yo me da
0: ana 4000 ye na enam so ama wa send 4000 na mo bi
1: me
0: ti ase di enti na odi won sam na ba
1: me ha ne ma kusem ni nyi enti DJ de atiano no me didi nkomo na me ma me mo eye se efidi ayusu yi aya na DJ wanga sayi unimsa nura se me betena wechi.